Khamri ni mo srongsa matanje rong thupe tungkung thungla aresa adon atim ka jungan bo kse aje amu abo thukung yukung ren renyu anam anom samthik tyol un ingyu songrem go duki traumit lom srongsa rong thupe adeka samding lomnen samsa atim phungan mo medium wave gyonye sekti samthap ti tarako kyok meter band tantra kat gyofli savli megahertz ade nambong su gong toksa nakman samatanje rong thupe tungkung thungda lom Jokamu. Tupi adirim ren songnun gyo katsasa megahertz FM konsen sangga un ear news nomnun la senong katmu. Mutunji puhartak namko tentrok niat gyo samsa fili tep terok. Un nam un migdum namko tentrok niat sanya tep terok. Jun lavo sa tse nya tefungu sarong ung sit yakum. Atit beka kayusa studio sa tse gen nang sit nakman sa tse fili sa pet buklen non ditbu dentunimu. Mutunji rong tupi Are nang sing ne la zong surong la, ren song sa kumden ka matanji rong lung den vorm sepanol un atan tham den fusit ni mo. Surong sa rong tupi are ka ren song sa kumden ka, bikma chiring rong kub sa yumbu joka rong vorm ponol fusit ni gong. Ren nim chiring rong kub a national footballer sa tham den rem leonan, ren song sa beka thusit ni mo. Along go surong sa rong tupi are rem tarjeng matlung ren song sa kumden ka tupi are sa hanfron bo vorm sepanol are. Kumar pun mikma chiring rong kub sa joka fungan mo. Vom sa thakpe re ni. Tern shu ga. Senong o vom punol arerem aga zom sa deb ka.

0: Kuisa inga chong, kuisa ong chong, kuisa jun bu chong re, football, kimugun gong sports ka, kimugun gong sire do feel ka gurung la. Discipline re, along go re sports go re football no mancha, go sports football sa do lisho. Go footballer unchi go gong re, kusi sa everyday sa routine, Monday to Saturday. Kore sa routine ka shumani. Go surong baza ka gada ham, lokal go baza ka ti ka da shu, kachong go baza ka ti nya tap ka da shu, ure mugun. Go no discipline lin bure, go surong tulo ka, gun len na han tulo ka lukno go gunlen nan go shimu thong go jo thong bo go coffee thong bo go ung thong bo go juice thong ore discipline no non bre baja ko ka breakfast yu match baja ka dinya thap ka go lunch yu match napmun go dasi nan go shimu jo shu anu go napmun baja ko kyot ka da go re go baja ko kyot ka da ga lokal lukong go tula ka go baja phunga ka lukong go baja phunga ka lukno kuse sa routine chu ma go lukno ung thong shu ung thong le nu go shu match amlem kyu shu kuse sa lokal kuse re along abi shimu jo kuse sa lokal baja ko ka training me ho ne go lokal bazako kyo ka luksho amlem fletche o zo thase o tudosa dumdem pongpu proxe o shuma cha ore re local ko bazako ko training ni gong re go napmun do ko sa tudosa dingi tudosa hlom chong go training ka dem chi bu hlom chong dum chong umna ore ore discipline re koinu tudosa long life ka zuk khat me gong re huyum re tu nala huyum ore plong kare chip kam alo manu tugum lam nokbu alang nokbu maraling sira ta ka da bi nokbu maraling sere bodum support kare bodum guide chulom ma machi along labo apin alom alom trial lat mali gongre trial ore ka ya trial ore ka no ore re achong ni mo ore re alom alom ore ka alom alom ore sa da achong ni am ore sa training alom mun chu ulom bodum dun khot bu bodum guide mat bu marani gongre koyu sami mong ka gurung ya kamdung mi mong ka gurung tu no la bodum stop mat ma kali gong
1: rensa alang thamden are lom re shu ha ko shu di gongre kayunan ka ga tchet nang sin ka yozuk mi gong kayu thong yang do ta do za chhe london ka successful yang ne thun bu muro kat mun chu mu dinan ka arili li jo kain ha ku thu bu ni ga un kayu sa mi mong nong ka ari jong bu alem pong ka lem jong sak ching ni bu ko onglo song nun da sak ching ure kon do nong mi gong re ga hui sa sak ching ure la thong mun chi bu la ari aring lom kainan ha ku thu ni ga un fan to la alem ari pong lom nun muro kat nun ka yani mi mong kat nun ka mu rel nun ka fantola tatusa chuka go agyap to dupsi buni go asrong kayu be ren nimchiring rong kup sa thamden lomen kayu go arido songli lam anen ha ko tuni ren rim kaisa srong cha to rong to be ari ka chonun ka go tatusa amo bu gongchim bu tatjem leonun ka kayu be ka tatusa aring ka thoban bu ka kayu thupe ari lomnun ka ren rim agyap to dokchi fushu
0: dokchi
1: Along to Kayunun Renim Chiring Rongkupsa Thamden Rem Sin Mogo Alum do Kayu Sorongsa Rong to Pay Arisa Sajok Doka Tilung Non Did Boot the Zutnan Duntomo Adon Toshu Rensong Nun Sorongsa Rong to Pay Arika Agomat Luke Dino Alum do Kayusa Rong to Pay Adi Rongzing do Sin Junong Gong Abi Muduk Muduk Kumar Pun Kumar Mo Songsa Yumbu Joka Rong Wumpunol Sin Tup Sidney Gong Muduk Put Hamden Satak Pay Plonka Yum Tan La Dip Sidney Mo Ulumdu ren renew song sa gumden ka sorong sa mutunji rong to be tungkung tunglat adi ibi do lung chong lung ren song sa big lom gomu o shooting mo look a lo do la rong to be adika lo chum set adon tomo adi numbong suit gong to gum alang fatit ka chong sa to be nusisan tarjing munchit ni mo tokchi gurim aryum sola sadeb aryum sunap